tsosamang gompieno. Madume ke ao tlhe tsala ya me, madume ke ao tlhe papa, madume ke ao o ka tsong reditse lo kwa tirong, o ka tsong reditse lo mo tseleng. Moretse wa FM ke re madume ke ao dumedisa ka kama follow follow gompieno. Yes, kama follow follow. Get it good man, it's good to be here. Nka rata go leboga LJ Babu wa moretse wa FM mo gopolo o go tsele ka ura ele ya bole some a ba mo ureng ya gona yanong. Ra leboga LJ Babua tsamasentle ra tsamasentle o gopole mo re tshwereng FM wa tla ka nako e sa ferising pelo ka uraele ya ba rata re tla ba le fa gape LJ.

ke sanera mo re tshwareng FM re tshepo ya ka o hopole mo re tshwareng FM ka ura ele ya bo le somo ke mo le gore kopana le tisetso tla go ba go ring ya bo bedi metota ke mo le gore tla kopana le tsholo ya tsholo fela dikoma go be go ring ya bo rata.

Moretsi wa Aganang FM, molaetsa ono ke o botlhokwa o totileng wena. Fa o na le ngongorego kgotsa ntlha e tlhageletseng mo seroma moweng, mme e sa go tsaya sentle kana o sa e kgotsofalela, e akaretsang dikgang, tiriso ya puo, mmino, dipapatso kgotsa tsotlhe tse dingwe tse di gasiwang, o ka ikgolaganya le rona gore re tle re sekaseke kgang eo. Dingongorego tsotlhe di tshwanetse go romelwa mo nakong ya malatsi a le super 7 days, go akaretsa letsatsi leo kgaso e sa go tsayang sentle ka lona. Fa o dira ngongorego, tswetswe akaretsa letsatsi la kgaso, nako ya kgaso, leina la thulaganyo, leina la mogasi kana yo neng a gasa dikgang, le tlhaloso e khutshwane ya ngongorego ya gago le lebaka la yona. O ka romela ngongorego ya gago ka email mo mahlathi@aganangfm.org.za kana info@aganangfm.org.za, mme gape o ka etela diofisi tsa rona mo 151 Ikagen Drive, Porch Industrial, mo kagong e kwa morago ga SASSA go buisana le motsamaisi o maleba mo ngongoregong ya gago. Re ikaeletse go araba le go rarabolola dingongorego tsotlhe mo sebakeng sa malatsi a le 14 days ka tshiamo, ka bonako le ka tlotlo, seo e le jaaka

Kopa Bailey ya motlatsa mo commissioner maloba wa sepodisi sa Afrika Borwa Shadrack Sibiya o ya tswelela mo letsatsing la gompieno kwa kgotlatshekelo. Sibiya o tsweletse ke go aparelwa ke mathata a seng kana ka sepe. Re latofatsa jalo ka ga ditiro tsa botsukunape le bogwene go ene dikgang ka botlalo ka raborobedi mo Aga 9 FM.

0: Farentse re boela mo puisanong ya rona re buile jalo gore abasadi o dumela gore fa ba ka newa ditulo mme fa ene ka nna bona ba itire dipele ba ka dira botoka mo gore tlisetseng ditlhokego tsa setšhaba a re utlwe moreetsi eno na re.
1: Good morning, Chichu Makalas.
0: Bosile.
1: Eh, modimo ke re bolokile re babaletse re ya mo lemoga.
0: Amen.
1: Ke a sutlwa setlhogo sa gago ga. Re ka nne ga tsamaisiwa ke mme, re ka nne ga tsamaisiwa ke ntate, ha fela o tlhokomela mosebetsi wa gago. Mme ha na bothata, ntate ha na bothata. Ha o shebile mosebetsi wa gago gore mosebetsi wa gago o tlile pele le batho ba tlile pele mo go wena. A ka nna tsamaisa mosebetsi. E ka nna mme o mong a sa tsamaise mosebetsi wa gage sentle. A senya hela e ka nna ntate mong a ba senya mare ka gonne ya no setse le ntate ya no bantse ba tsamisa mosebetsi a re fe me chance mana go ntse ne re fe me chance re utlwe gore mme o tla re tsamaisetsa yang wa e bona ga a ba bereke ba bereke a ba bereke na go tshile ya no re bone tswelo pele ya no tanki re mogote mme mama dondo.
0: Ke a leboga mme Mamadondo, ke a leboga. Nna ke go utlwile ga ke ngwana ke akanya gore tota le moreetsi kwa gae o kgonne go go utlwa sentle. A mongwe le mongwe a dire tiro wa gagwe ka manontlhotlho.
2: Madume mogoto wa poko ga mmogo le bareetsi ba seišene sa rona sa 90.0.
0: Amen.
2: Mmogo re a

0: 90.0 MHz.
1: O sebele maatla phaposing ya boroko nakong ya thobalano o le motho wa ntate ho tlisa lenyatso karohano le o se tshepahallane ha se bontate bohle ba nang le sepeti sa ho ema le ho bua ka mathata e ba kopanang le ona jwalo ka bontate. Ee, ha o bonolohle o tle o hopole hore masole a peo ya motho wa ntate ha fokola o iphumana a lahlehelwa ke morolo le maatla a ho kgotsofatsa mofumahadi ka bokgarebe ya hae, e leng sesosa se etsang karohano pakeng tsa bona ba le babedi kapa o se tshepahallane. Testic power ke moriana wa pizza e kopantsweng ka ditlamatlama tse fapaneng tse nang le maatla a ho tiisa peo ya hao le ho fa morolo bakeng sa nako ya thethelelakwana. Testic power ke moriana wa bontate.

0: malapa a ikageng ke nako ya go itemogela internet e dirang tota Jane Internet e go na tirelo ya go iponna internet e bofefo e ikanyegang e na le tshegetso ya mmatota mo lefelong le o nnang mo go lone sebelaele ga gona melelwane ka jalo netefatsa gore o iponna tirelo e molemo mme o ka rulaganyetswa le tlhomelo ka bonako etela jane.co.za gompieno Jane Internet ke tirelo ya selegae ya internet e bonako mme e ikanyega
1: eno ke nako ya dikgang tsa sešweng mo aganang FM.
2: Disetso le moretsi dikgang tsa setobaloko le di buisediwa ke Smakale Marumo mo aganang FM.

dirisitse radio ya gago ya mantla mo diradion tsa selegae Aganang FM. A o ne o itse o ka fitlhela Aganang FM mo lefatsheng ka bophara? Eya tshe, ka go etela www.agananfm.org.za mme o tobetse listen live, ebile o ka e fitlhela mo mogaleng wa letheka o na le internet. Aganang FM ya lefatshe kgaso ya seemo sa lefatshe, mmogo re ya tswelela mo Aganang.

A o ne o itse ka fitlhela a ganang FM mo lefatsheng ka bophara? Ee ya tle, ka go etela www.agananfm.org.za mme o tobetse listen live, ebile o ka e fitlhela mo mogaleng wa letheka o na leng internet. A ganang FM ya lefatshe kgaso ya seemo sa lefatshe, mmogo re a tswelela mo aganang.